Hawaii Radio Diffusion Nationale Tchadien de Kagloa CKD, mon ambition n'a dit que d'obéir un banque boy song en gdoté que tout ça. N'a dit que d'obéir un nique takikato tadji lo solto bolanto. Patenkade javi comme dit que kete. Bambere re ingeji kujula. Berki girji ministère nyan klaka so do ronga yekos ke girji te malangni ade nin jin ji gir ber te ta ka de ringa ji kujula ni bai ni ke secrétaire d'état ni nem bai de ji de kanji Francine ni nam ber ni ni de jin giri ta ringa ji kujula kembert la andang ne anadan si si kos ke malang nan bisit ke ingan moy moy to ndan di dot nai deng ni ba moy ni to kan province ke ta sian ke so ko ko ada la gran no sei ni ba la giri kan province ke wadai to sila wajifira ba kan be kin jamana tla gege moy ni to no ada kan mbert la o kan mabto be ke kedan tene ba ma mun ambisit dan na moyin toni i moyke i yani yilgu na adan dendul o dendul askade aina do madan te kariyo ade re lone yile re njib mosi ya ake njir le gai ba anya moin to roite ade ke ai moin to ni ai bai ta ke agiri wa le moin to ara de ndul ba rona tanga ngai donatilin kutana ngai yani murjin gu ake murunjan gu Royko malang ni taba jitu ke deten dei ke salang no bi krang bai to uri arai ke tanau ai tombi ke tana kumarege ai ngangane do groit ka boko jitu kori no bi bai kori ali ore moini kuma au kuma kete sen bai ton rangan dogo ba mos base ati ade moy ko togen ngai kember la ni ba nge ke komande ma gir jirite ke do minister ni yan kala ke so do ronga ya ko sgni nanan meren si si nana gige ni ba Kadre ini inda maya kadu ingo koi de madi ke madbe barea kadu ronaran orona tenggengai o nya gnum te dala malang to na barna sentom tana serani rea ba madingai kadu igosen kenaja da o labdante bai gosun kunaji kuma ji kada labdantani abiye kada leure niyo arani moy kari bake iri na irata yabana ta moy ko to mandangwa tam ye kada moy ni akuma ka kete kete ale nige ma mor kuma la se ye kada si ande ni si sigu si gan kambe ki giri doji konsio doji gelsi gni ber kambe gni kade kee bi gir sangi dawat ba ne majingai ore kada gige ini njilo kundul te se ake kem kuju ge majingai kade njigir sangi te ba ni no na nai gosun ke ban ta ko gino krang bai danare kubuk kadila roit ba ilo kubuk jingal ta na mach nyeno gige igosun kie baana taanto
Krang bay bay yaki yergi ki tokyam dogi esi gittini kari ki lay hor dotu koku. Lo kari yay man. Ba man ki kari yay yad nu ra rey say bay gi gay. Ra ki kem kuje sit noni. Kari ki uguto. Lo bay to. Yani simbegi. Bo mangalga. Ake tawagi. Majingai kari yay man keme. Woyay ta woyali. Ni no gigi arek yani moyinto yani igasas ni butaig ake ipneg lokaniya yan manto kemya gunotu ni gono gigi arek moy nto kari adinge k ministeria santé publique te nanajignem te dela malangto kari ki beyeri ba na majingai. Danjitu gira mabtubutu. Ada mabtubun toni ke ilokulaga gira konang nana o nata doona indan nejitu giri mandangwa. Ada lokulan to babar ne debaku. Adi development agricole territorial jibasen kotonye jichat. O krang bay ton bay anader. Ade ilo kelana dokumen goyani tekor. Ko ke sodo kelandor. Oba ni ke kerang iri institut. Jadian ke tamia research agronomi ko nabar na itrad ni. Oba ito agence française de développement o. Ministère ko ni yana kelaka sodo kelaya gendor gegir jirete malang. Ni nana indan jide gir mabutubutu. Ada mabutubukon indan jide giri toni kada narati kendaga e kosun kil kela. O kosun kil kela ya lo kela gukon mamudala anadera kei itra de gukoni girji minister nga akon toto mandang ni. Ada nini mabutubun indan jide giri toni tamya kadara kengen dorga. Kadiani indor ni ba kadini kudosai kariko to o kadia kasa santa de gundul gnio onajika sodo ya kenge gige ba kadia turun sai ba najin din dangna lani tina to adma muda sini ni ke lumna to ade ni kenge kenda kumun go to ko ba secretary general ya minister ko ni ministre lengen dorgadi Abakar Mubarak Robo vai ni nana dokumen go yani ilum nan to to ko mandang ni di kem na Oktober tu indan di dot na Oktober rose ni ba nan to ni deji kedobal ge warn nan to unun ko gi kata tam ye kade wajne de ge ndul ge naji ma mandang ni awi kro de ge jia ge te tak ra tak ga do we ge ri kade moy cancer ni go gla to ni ngai ade moy cancer ni ni ka wajia ge ba de ti no ni ka wade ta ku ju ngon de te ino ni ba nin Abar Neri Ndandi Dote ne Association pour le développement, l'innovation et entrepreneuriat des femmes et filles. Niba Boutonto Akeilo Association Ton Nine Agen Kade Deke Djian Kei Yani Deke Ngamandege Niba Kadek Ninko Teleniko Rode. Badini kleden inkon nan dengan kanan nan ongan najige ke kanan nan bisi si deke jia gitu ni ba kemnan to to ni Oktober rose ni ba najik ngal ngai nan dan ali i deke jia ake imande awad leure ni batu o najike sodo kadit deke jia alabdant ake inga mandiga abi labdant kadle uren sini nan dan sini balngai
ba karka awi wala kitle injasi dana ale re awi ate leuren sikin jabatu ba ai ne gidi moindo kari bayak kari geri ni moi cancer ni tok ningai ba nin nandan na ke yak man kade nanulun najik majikem sit ta kade ke ye kain gidi moino ni na yakman ni no ni na guto dunian jaun to tu ake ngola kon to ni na nikman ni no na guto federation chadiania football ba ni ke ngagara do ko mandanga di president tayir ole yasan ni ne na bolando samaji ta ba kam kuje jitu wana mala ya taruba dinge kon bir na jigu de jin na jisai be ya jichado be na bar na espanya de ni ni nge kanda bal ngai gu bal na bar na football ni ni ba indan jitu gir ma butu butu adinge kon bir na jigu ni taba ya taruba dar de jin ne na jisai ku torun gu ko mandang ada najine teta ni ke presiden ya federation chadiania football ni ba namaptu bunan dona nandan jite giri to ni tam ye kan nan tournée ya ke sei dokum lo yiji ke chatlao ye gni entraîneur ge ake inga grado club gni yange kende bal gni o baito krang kon ni ne alando de giri ya bal ko ni football ni ba adandi yando sei tam ye kade arane klayado najiku so do kende bal ko dokum lo yiji ki chat la ni nan tel kad na nudun kem godet ba ya gir nan don nan da jin be ya nge ki espan te ni tam ye kade tourne ya ge sei den undum da ga sia we ri ne chop we gabriel lionel nomen garat de najiku do be te tajilo sol to bolar simam ji se sibai jai kum ji kete